Makawin na duragan baline sa kadi tambi. Tambi to mamanggihin. Tokito, adi jageg.